0: Baba, mama, ile kere nzoni maengo ti mwole ngeti gina lege ti mungo na lo meti mama ti lo na yati akojo nze umene solo eki bagigi. Meti mama aiki batalo, aiki muna lo kobe, ngasi aiki lesongo ako na pupu ti lo na mama ti lo.
1: Ti bata aforoto tala na tereta kobela, alingbi ala sukula mamoko tala na nzoni ngu na savon, kojo niti tene ala ndulo, wala ti tokobe na lo. Ala sukula yanga ti metala na nzoni mapia, na nga ala peti duchinduro na azosu aiki na kubela.
0: Tonga na foroto tiala a unzoni pepe, tereti lo a chofe, wala loketi nyome, wala loki boto, ala kwiloro na lo iyo na tanganga soa kinduro na tereti ala. Meni mungo maboko iyo na tereti mwo lengeso, alimbiti sofi niti lo. Ibando mbrimbri na tereti a foroto ti, na yati nduye, nga na bembe ngondo.
1: So aiki tongombela tibumbi so aiki nagbeti leta pepe kwam, mamoko na mamoko unandu kwa gbenekbe aso abate ni chiseni, na mungo mamoko na lege ti koforo ti UNFPA. Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kobela ti kolera aiki mundu na yakodrotie.
2: Kolera aiki minisoni kobela so aiki gana legeti sasa nga na legeti dengo. Tonga na tereti mo iyo pepe na ya tikite ngoye mo iki kui. Aiki mu kobela ti kolera na legeti mbeni zoso aiki na kobela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asyoningu na akobe so aiki na legeti pepe.
1: Ti bata tereti ala, ti bata siwa tala wala ti bata ndosu ala ikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na mulenge wala napekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala nguso si atuku yorona yani. Ala kworo lakwe pekotia kobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwingina andu ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndu ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara ala ala gu iyo na danganganso aikinduro.
2: Ndali tik pale kweti seni ipika singa senge senge na nzo wako so aiki 12-12.
1: Kobela ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo belatindu kwa ibenagwe sabate nti seni, gana zo so aiki muma boko na lu.

0: politique dans l'intérêt.
1: La kwe nangusu si aiti ngangwa kesiwa rak teneti seduti ya tianga na teneti purusu a teneti sanguti kirikiri aki umingi la su nandugba na tere ginati kete ngbonga meni sangusu si alingbe ti tenakpa teneti mvene amuya ti kodo kwe reke tambula na loro na yenga solo nuti unzi meni limo tigbya ti kodo atambula nandu Facebook nga na WhatsApp so si ala su aza nandugba na tere afaswa tene gbya ti kodo fuse arkonj to adera logwe na la yenga so na mbege ti amdafok na pekoto se ti bira si kasi kodo ni ati na maboko tia turuguti be Afrika ngana fuambala wabani ya kemeni sangusu akwatatene tenti kwaliti koronika afaso aike yesu asibiani na pekuti be mengondo limoso si atambula na ate ingaso si afagati kodo solozo na jipupu lenge aike na amdafo pepe aike meni limoso si abandu na zeti ngube tingusu yeke dana ngoso si gati kodo agonambageti buka nangati kutisi yangati dati manangombiti so tene kole dosemo jenara nambageti bohongo tenti so eti faso tene limoni aike tatene me ndoso si afatene loke daso aike cordon la pepe. Et que okoti amena gunda ti ashona sango sosi so tene information hors contexte wa somo sigina meni sango somo kina ti meni ngoiso akita tene pepe. Na ke gi intelligence artificielle ngi ti tene am sigina ali moto akiti vene pepe. Mais meni zole ngi ti mun bene limo le bien langoni le bien ndo so na keda na le bien ngoiso si yena si si tene le sigina ni lo zamete na bene si anda azo na pekuni azo mingi akiti kana ti bana tonzo si ala ke kangbini ala batene solo tene si ala bate na kitatene ngasi agambeni susi amundo tikba na tere mangati ensi aye to maso ke simingi tenchi na ngoso si bira ke gada tene cha poru susi ake u amlenge ti kodo ake gika sango mingi na ndote so ke si na yati kingo sango si ale ke ti na yati agbanda ti ashona songo to ngaso si ale ke kangbini ada susi ale ngando so yesu alonoda agape tenchi ala susi ke sigi na asango so yesu ale ke giko jo kenya ake ti tene ala anda azo ala za kingo be na ti bibeti amlenge ti kodo si aganeti zabe zabe si ala andanga akuto sikoro tene asanga tene kirikiri saling bichi tene agana mbenesu agana mbito wana gingobe na be Afrika ayini so ke fini pepe na cha lango so on amena limo cha mena kodro atamuna ndugba na tera tene baike na be Afrika ayini so ke sika mingi na ngozo si bali ya kina tikodo tene jise duchi wala tene jiporoso gana mena tene ndende si ala so si akina zingole pepe wala akina angi pepe ala ke ti na yati akbanda so amunja tene manipulation tene chala ke mwamena limo timeni kodro ala fasita baike na be Afrika la andaka ayike gi pepe na kbele cha mare tongasu tongone si mozu moling biti ne mosaka kojoni kangbi amarita sango tongasu pepe tan mobani ake meni finie si alimiti ga na gingobe wara agana mo na vundu useni gindati sango ni na otani sango so si mobasu anda sango ala kangbi ni wara akuto si kodo asaka tene ni na ngwe tizu ke dana ndugba na tere kamingo asango ake meni so ake responsabilite na ngwe iti akbali na tene ti poroso alingbi leti mwazi na modushi nganganga si moling biti ne wakanga ligi na marate tongasu si motina ti gbanda simo anda amba ti mo pepe ba aike kota tenesu lu chenando kwa singa ti la sula itimbi tere la ingati peko.

0: ngati kondati kwa singa ti eti laso e tingbi tere na wanganga Morissette Julie Godot so lo yeke gynécologue nga lo yeke sara kusala na ndokua gbiongo gbia ti seni ti kiri na peko ti hunda ti awamangoi.
1: Wanganga Morissette Julie Godot e bara ala ye la yeke na gunda ti hypertension atere ti mama ti ngo.
2: Mbi ba awamangoi kue mbi bara nga mo acide kpale ti kobela ti tension na ndo na mama ti ngo ayek kpale so aye ngangu e lakue yeke fa e tene ya ti tension ni na mama ti ngo poponi apeut duti uta kozo ni ayeke mama ti ngo so deja lo hinga lo tene lo yeke na tension lo nyongo ti tension lo so toro lo mengo si lo ga na danganga na mbage ti awanganga ala hinga ayeke ayeke ka yoro so lo yeke nyon kozo ti mu na lo ambeni ayoro nde so alingbi na ngo so ana ya ti lo use tension ni ayeke so mama so amengo so lo hinga ape yeke lo yena tension me lo mengo e laro so e ga ti mu tension e yeke ba tension ti lo ni atonda ti gue na nduzu kameme so ngo ni ada mai ape e yeke wara tension ni so kozo ni si ngo ni asi nzeru sio na ota mara ti tension ni ayeke tension ti so ayeke ga na ngoi so si ngo ni apingba awe apartir ti nze mrambra nze miombi nze ngumbaya e ayeke tension so e yeke wara meme na amaseka wali na ngoi so ala mengo kozo ni e tension ti so ni so tongana wali ni ayeke na ngo tension ni e yeke wara ni me tongana wali ni ayeke na ngo ape e wali ni adu awe tension ni kue akai
1: tongana si mbeni zo anyon odiavel ye yen kozo ni si alingbi ti tene asara ti tene azi lo na yanga ti kpale
2: tongana mbeni ita nduru na tere ti aguda ti nyon odiavel mbi pense tongana e kota zo gi fungo ti odiavel ni apeut ti sara yeke meme si lo nyon ni lo nyon ni mingi ape me kozo ni kue i faut hinga e tene eau de javel ayeke ye so airi ni e tene corrosif c'est-à-dire ayeke gbi tere ti zo e tongana zo anyon ni ayeke gbia ti yanga ti lo agbi lege ti go ti lo jusqu'a akamba ti ya ti lo ga e ndo so mbi yeke lu ti kete ti sara tënë na ndö ti akete amelenge so ala peut ti nyon javel ni parce que ala hinga javel ti reconnaître fungo ni ape e tongana zo ni anyon ni si ague na ya ti lo e hunda na azo so ayeke nduru na tere ti lo ti sukulu ayanga ti lo gi na gigi na ngu e ala kpe na lo hio na danganga aka na danganga akode ayeke so fade e za tio na ya ti lo ti sukula ya ti estoma ti lo na ti zi javel so angba na ya ni me e tene pepe e tene atongu na zo ni lo nyon si lo de parce que tongana na javel ni ahon lege oko agbi lege ti go ti zo me tongana e guda ti tene amungu si zo ni anyon si ade

0: của xin ngẫm về chi biết Africa.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazo kwa soe kema dafonono ndekeluka laso yeke nati useka pati kwa singamba iti be Afrika ti yengasu yeke saratene ti dutingo ti ambururu na yachi amara chala wala dutingo chala na ligi ti klon na alinyaj ngatunga na amara ti be Afrika kwe.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Kutaraza bumbi mbili kiswa kiginda chaye na senda giti bongi ya singagi ya waeti mwaboko na mbinati kwa singani kutara ibarala.
8: Ibarala mingi mbi bara a mulongeti Bay Africa so ayete nti kwa singa ti ndosu Bay Africa.
7: Eske ambururu ayke dutina ati klon alinyash tunga na a tangacha wa Bay Africa kwe nga mbangatinye si a diafun ake batere chala la kwa gitungana ala su aikina nduchi atanga cha marani kwe.
8: Singila, abururu tonga antisu mitene lani na achi ambena kwa singa suwa on, ake azu su alundu yongoro, si ala sina kondrotie, ambeni aduwa lagi, me ala inga ta gunda chala antanku telape, me ala ketene ayangati mbururu mingi ni afufulde, lasi ala ketene ni, itongana moli na yati maraso atene a mbururu biani moke wara ambena kete amara tongana tiso sike waranga na kodroti na tapandeni tongana mumbeni mara tongana marati agbaya wara marati abanda wala marati manja uwa yakuma so akuta marala itamoli na yati amara so moke wara ankombena kete mara so akinayani inambege tia mbururu ayini ahengagi tongasu na tapandeni mokeba amara so Erisala ake ajafun, ala ke azi batango bagara, ala ke ambururu, me ala ke ajafun. Chite mo inga ala ake a marati ambururu su si moli na pupu chala moke inga ala parapor na a bagara su, kulor ti bagara chala a bimba bimba. Moba bagara ti bimba ni, domo inga ke su ajafun la. E oko mara su si molingi ti wara na pupu ti ambururu la, use marani, ake marati a wadobe e otani ake a aku me fadoso tongana moli momu a mara utaso wala jafun wadobe wala a akuso biani moli na yani makawara aketekete amara na tapande tongana moli na yati marati a jafun makawara a kekete amara tongana a faranko an makawara a dabanko an Mokewara a mama ranku an mokewara a utanku an mokewara jalenku an e so amara so ake akekete mara so akenayati marati a mbururu so ya iralatne a jafun bieti dabetia wa mango dafonono ndeke luka mbitene mingi amara so milonuti dingonige mokewara la mingi na kodroti nga particulièrement na mbegeti ombela mpoko ou se marani sombi defadeni gi atene awadobe ta molina yati marati awadobe so makwara mena kekete amara so aketonga na awandu nga na uban an so akete marati so molimbiti warana yati awadobe so la e otani makwara a aku e a aku makwara kete mara tongana adaninji makwara nga oganko an nga na mbondi an so akakekete maraso molimbiti wara na yati a maraso e na popoti a maraso milonuti dengoni a aku wala a jafun wala a wadobe mingi a jafun ake muter tiala na nengoni ala bater tiala atene ala on ala kena nduti a tangati a marati a mbururusu mbangatinye mbangatiso mingi ni ake ala lasi asifa degi kuru ala ninga na yati kodro nige e ata so si awadubila ga ala ga kojo nango iso kodro si ake wara dipanansi ala ga juska na mbege ti yaloke juska na mbege ti bose mbele ndoso metongana a bene angangu kubila

0: aninga na atiko dolinigi e ata sosi awa dubiraga alaga kuru na ngoi soko dolisi yake wala dipanansi alaga juska na mbegiti ya luke juska na mbegiti buse mbili ndusu metongana a bene angangu kubila atina ndutia nyamatiala ala muligi ala kiri na mbegiti buwar tongosu edeke ala kiri biani na pokotia la ake a jafun si agamu plus et dès que alaga mundowe ndusu mokeba ala sosi a mo ala mingi si alaga a ardo mingi ni ake ajafun to alaga tongana ama kunji e ake azusu ake amaratia mbururusu ala ke na akofro mingi a on atangani amitene atangani ake a wadobe ngana a aku biti dabete wa mongo imitene azu mingi akpe a aku ngbangatisu gunda tiala lunu na mbiki tichad si alaga na mbegi tiko dorti ndusu me a onkwe ake a jafun mbururu su irti alake jafun su alake mute irti ala tongana a ndusu ake na nduti mbachala
1: ngana mbege za pimbi mbili si wa chambururu alu chi tungana nye wala tungana isara tene chi structure familial chambururu ake tungana nye nga a filiation til nye parenti ake tungana nye na mbege chambururu
0: singila tungana tangati a si wa kwe asi wa chambururu a ontere tungana si wa ti yape mangati su tunga moline ati si wa mwaka wara baba mwaka wara mama mwaka wara amolenge so si wala ambururu legio ko tongana ya centrafricain sou eke a patrie linéaire c'est que mo Emmanuel Samboli mo wali mo dunani mo lengeni agatimo mo lamo keza iritimo nandoni titene iriti a siwatimo a maratimo a mingwape et la mbege tiambururu akenga gitongaso donc ala kwe ala ke patrie linéaire donc ala du mo lengawe ake iritala si ala keza nandoti a molengeni e molenge ake ti baba ligo ko tongana ti na mbegi ligue na be Afrika e tongana le kui babani a kui a kumbatilu ake a siwatilu na te siwatilu ake a molenge tilu na a walitilu la si a petite na a eritini a gayetiala tata pande mokemba mbeli labido so le kana mbegi ti boar so eritilu ake dibo nangoi so legi oko na lamido ti bambari su erilu ake malum na ngoi su ala kui ake amu lenge tiala si amu a kumba ti poko tiala la kwe na ya ti sewa mokeba a mbururu ala ke mutere na pupu tiala ala ke mutere na pupu tiala legi oko ambeni ake dosi watia ni aza ago mumbeni wali na ya ti ambeni a si wati kodrotie wala piti duti aya koma banda azo su ndo su si ala ke sigi ata so akutum tia la mulege titene ala mutere na pupu tia la me a onkwe ambeni ake sigi si ala gwemu awali na mbeni ndonde e ndo su mokeba amolenge ti mbururu a ere a kuya tia la akuya tia la ambeni a kuya tia la ketongana a babakete tia la ala ere ala tene a tene a bapanyo bapanyo donk ake a babakete tia la akutiti baba tia la la legi oko ala ke ere umba tia la sadi itati wali ti baba tiala ala erlo atene gogo e a kuya tiala ti koti ti mama tiala a koli so aduna poko ti mama tiala ala erlo atene kau so yerene a kuya so ake a erlo atene kau e a omba sadi a ita ti wali ti mama tiala ala erlo atene a yapendo e a ita ti a molenge sadi a cousin tiala si a molenge ti itati mama tiala du moke du ti mombi kombi ke du a molenge ni ala iri terena popo tiala atene a dernabi so a cousin la ba so na yanga ti mbororo la a molenge ti mbororo mbi ti tene ake azo so ala kpe a baba na mama tiala mingi legi oko ala kpenga a kuya na a umba e ti kote ti baba e kote ti mama ala kpe ala mingi ngbanga ti so na ya ti kutum tiala ala ke mutere na popo tiala e ala ke ba akuya tiala na umba tiala tongana a fini kogara tiala ata so si ake a ita ti koli na ti wali ti kote ti baba a ita ti koli na ti wali ti kote ti mama tiala e kom kutum tiala mulege titene ala

0: mutere na puputiala biani ala ke ba kuya na umbaso tongana a kugarantiala
1: singila mingi za vyembembele aikingagi gisi useka pati kwa singa mbaiti be Afrika aluti inala iketingi andegi kikiriki na akongbongasu tibatene nanduti fango silika wala mariage na bagetia mbururu

0: Bonga piko ve kambiti.
1: Toko a ui ki ma fi. Na toka ris mi biti. Mwela mila, kambila.
0: Aki a mara son sosi mo bato nga papangba kwa lo sa yo yo. Tikiri lango yo la.
1: Toko a ui ki ma fi. Na toka ris mi
0: biti. Ambe na famini soto la na yanga da mo ba. Menzone lango apelango sa. Vre lango. Vre lango.

0: abe Afrika, tongombe la so akenda lichala. Sarangoli soroti kubuna ngangu, abazo kwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubuna ngangu, alimiti sinazo kwe. Ndani la, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chivara mungo maboko senge senge, konjonu kwe si lango ota alimbi, tikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anze a on wala sarangu, mungo maboko sesenge angwala kwe ndali chala. Ando kusala chie akisara kwa lako la kwe na binalana danga kominotere na ndoso akidua molingida. Na yati dwa vaka use na vaka yapele osyo na lege chie bakongo lena lena dalimbeti Nigeria ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasama na ndambo tisi na munga osyo na ndambo chipeko chibe kombite ngana laposo chitondani na munga mbasama na ndambo tisi na be kombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingi chipika singa nando chizoroko 40-49 chiwara amungo wangu nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chili chizo pepe yeke ge chumu maboko na ala.
1: Wabi Afrika tiwalinga na tikoli, kubela tikolera aiki mundo na yako drotie.
2: Kolera aiki meni suni kubela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga na terati mo iyo pepe na ya tikite ngoye mo iki kui. Aiki mu kubela tikolera na legeti mbeni zoso aiki na kubela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
1: Tibata teretala, tibata siwatala wala tibata ndoso ala ikida, ala sukula mamboko ta lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kuzo mtitene ala tokobe, kuzo mtitene ala teye, kuzo mtitene ala mukobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala nguso si atuku yorona yani. Ala koro lakwe pekoti akobe tala kuzo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gungina ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara la ala gu iyo na danganganso aikinduko.
2: Ndali tiki pali kweti seni ipika singa senge senge na nzo koso aiki 12-12.
1: Kobila tiko lera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbila tindu kwa ibenagwe ya sabate nti seni. Nga nazo so aiki muma boko nalu.

0: Tongana la ki mai omer changement ibara lanzoni la kuina la sanguti sila soala ki vunga na ina mbigi tala kana berberatina Equateur.
1: Irisi ya ibara la na ibara aita kusu andala kuchinduri da fonono ndikiluka tima asanguti sanguti berberati aki nandu aichi tengosu ichi fanala malgre a rarite na yati gara teneti bagara agangangu teneti yamachi ngunda agangangu na ngirini amana uzu nzapa asaka plan B si yetonga na grenui a lundu titene asigi bani bani na yati gara ata finini ata ulingoni alundu ambeni alundu na mbagi ichi aita chichi mbagi chungu wala Cameroon si aga au lingoni asi na yacha sak na lechi gara mosi makuwaga grenu ipa wala doko pa na yachi gara su ambeni ado baluku ambeni ado ndwandu ambeni ado milfon wasaka ako depon agi dongoni susi aita akido ako ako selon akini asusi ala vize aki yesu amumo boko ko na ngusu kozoni titene akanga dusi ike constate sigingong ti makongonga titene amumo boko si aita limbi titene awara akasa titene avari na yechi tengo ti ala use sangoni akeso ike ba ambena gereti ambena yesu aitambla nzoni pepe akitambla na ngusu na yachi ambena vaka so akina mbigechi berberachi iba ambena ita aye si aye karoma pepe titene zo a on na yati concession tiala wala akikita balabala susi aki on na tere da tiala ambina ita agota titene apika kiki a barikade ala kanga lege mingi na a itachi iti taxi moto susi aki li na azo na yati kati na yati atambla tiala susi ala kiyo akunda wala ala so akikir na gara wakir na ligi di chante titene ali na quartier ko ala kanga ligi na ala si moto ali bichu on pe na mbagi ambeni ti choni be ko ak kanga ligi aussi na aita tala malgré so ak na ligi ti gere ala so tamla gere ko la so mo on ke kere ke mo ti ga ak kanga ligi atene ligi ak na du so pepe ak kanga ligi ak asango so si amu aussi vundu asa kamene mingi aussi na mbegi ti bebeati aza kunda tere tala tene ka tonga na urbanisation a de passé après avec on tonne titene ala sina yanga danala akambina question wala unda so ambina zo agoda usi titene a unda nela akasango chi chimbege chi berbea chi kir singira nala na kir singira na azu kosu a digito titene a masango chi
0: o mer changement na bata berbera chi singira ndati sango sala muna yinzoni la kuina wa be Africa kwe

0: legiti tene ala goto letazu nandutala na legiti yungo bongotala ambeni na dekongo tongana ngweso si akusala wala angwati fatene wala angwati tene aza kongo nandusende chukwani iba ambena ki dekongo mbagi na mbagi e ala ki manga meme yesu si aikitamla na mbagi ni kame mpepe ambeni ala ki bumbi kiretala na kundu si ala ki za mozoko nanga ala ki sara foto titene ala to kwani nanducha gwanda tere nga ala grisa sosi ba ala gati tene ala tangi vundu na ase wati wakwaso
1: ukumbeni osi ya tango ti goti lungo kwani mobala nanduchi moto ala ki bane ota osho oku omene mba sambala osi na samba na mboko tala eska masika kase ikato osu nanduba antere
0: tonga tiso ikiba nanduchi gwanda tere martinien ambeni tonga na mobangu iti gungo na simitera lingawe ala ki bumbi nginja ala ki luya moto wala ki futa a moto ambeni nga kwe ala ki mua kururu wala akukutusi ya baba tala wala ti mama tala sala ki gunari moke bala ota osho nanduchi kururu so na ngwe so si moba ayena ki tambla so mbeni mbata na ki da ki filme ayeni so ngwe na ngwe titene ala tokwani na a mitala wala la publie nanduchi banda tere nanga sara ngwe tala ni ki mu vundunga nambage na ala so si ki atasi wati wakwani nga apakwa ambeni nda uti lege ki ga na pekoni
1: ala mena go sitala ka oso tongana la wambeni zo si a goti luse wato la hunda te kwata la ka ki kwati nyen koli wa wali afana oso atene so si ala ke tene atanga so si ala gati tene kan bi vundu na se wana pe
0: la so iba ngweti mwa a ki ngwe so si aga ngweti desordre nda cha masika ngwe so si mo ba masika ki fa so ba nyanga tsara azamingi atene so ki signa nyanga tsara ki tene so vraiment a ki mu vundu nga ambena tene so ala ki tene na ndoti wakwani a ki mu vundu nga meme na beta la souci a ki ase wati a wakwani a marata sa ngwe tonga so a limbi titene a gana kambi na popota sewa na nga na popota masika na nga asa sabango pepe ti a masika ti korosi si ti be Afrika
1: a ki tonga so sambi na kilmono accident na legi ala goti lukwa la ki rakoso a ki nga atenti vundu
0: a gine la partine iba tonga na si ambeni na gongota na simitier wala na kiringoni ala ki sara spectacle nducha muto a gangwe titene ambena lundu na nduzu ala boa buteti samba tongana ala sulia wa emoti ba ala sa ndao alo ke ala boti kambi vundu ala limbi fadeti tene ala kiri na yanga dana ti sewa ala mule gende ambeni a ona morgue ambeni a kiri na ala na danganga ti tene a mutunga na ala a ki mbeni so a ki na legi ni kope pe martine
1: ambeni osi tongana la lukwa na kira wa ala ga osi tena ala impoza mena kobe so si asewa na toni pafwa tena ala te kobe na oso ala kasa na ako ambeni ate non ifo anisi oso anisi en kontra ou bien anisa témoin ti kwa so si anigolio se ani kiri ga so a ki iso ama se kadbuli kato so
0: mingi tambeni so ala ir na tene prime de risque hein ala tene prime de risque tani la ani guye ani lukwa wa risque la ni musi ani ko lukwa so tani kira wazo prime de risque tani ni a ki kobe so si anidotite et tongana la tina we apse wati wa kwa so a pika li sara mbagi na mbagi na gingon ginza a sofa de so mingi ala wa ginza se ala sar kete kobe so ala kambini na ase wa wala na zo kwe so aga ore ke tite na la tena wa kete kete ala tene merci ala kira ala ke tena yanga tambana ala tene ngunjani sa nyama ala ke tena mena tene so si a limbi pepe tite na azangia na becha se waso
1: moti bana pe kwanso mbina muta ko bena ngona na nga da mena disparaître na ko beni na chaise na yen a ko pota café approche aga pale la
0: pale mingi a kina ngwini so tonga na mobasi angbati kambi ko be ambeni ala ke burutere buburu ala ke buburu ko beni tonga na ngala ko beni angbagi na lechin du tonga so ala buburni ambeni ke tukuna tere ti zoso meme agati tene a kambi ko beni inga na mlesa mina masekani ambena ke dasosi maboko tsala ayo on geretsala ala ke nzi asembe wala akoposo ala ke onani na hs plastique a ke grisa na sa ti pare so tonga ba vundu wala plastique a ke dazo ba leta maseka leta sewani a ke zamina sewana coin coin ti tene a getendo ti batonga na simbeni zo ti nzi hs plastique ti onani ali mbi tene a za mboko na ndotilu
1: u florente nam kwese tonga na mena wangu a ke dati ngu na mbe maseka so andwa ti mande kiloka nga a maseka so si a ke na ndoti meza ti ge mo ke na josé nga aussi na prince tonga na mbe wangu a da wangu na so wa
0: wangu so ti mu a ke ti tene i a maseka e boulisie tonga na ti ko jo so si e ke bana na ngwe ti abo bana wa mati e tonga na plastique kwa ke da a ke ngwe so si a ke ngwe ti mungo wangu a ke ngwe ti gungoli a ke ngwe ti tene e unda tere ti mbanga ti si zo so a kui nda ti so mingi ni mo ba a ke ga maseka pa de so si a ke kui mingi na tonga na mbati maseka kui a ke ngwe ti tene e sa ranga pepe inyo mai ma pepe a lingi e bulu ti ti gitinga nye yesi maseka so a sara